0: You are listening to the Optimist Radio Station
1: Ghana,
2: Zip.com.
3: Yẹ sọrọ yẹ nyame ana hu mo broso
4: na hu mo broso
3: nyame ana doye so
4: na doye so
3: ohima dia ba ko amahwe ne mahu ne se e kristofo brewa nyankopon aseda ho nanso e ba se ye mi se nyankopon ho bia
4: sister
3: obejina tintin fria no pa no da su bisa no o mie
4: nanso
3: na seda dia e ye ni na asa odofo member wa seda nsa
4: e ma wa seda nsa
3: e ti me ni onu tuni bi ya adwen se ah Maseda beye denasa.
4: Oh!
3: Me

Mujidiatia no. Enya saha, enya saha mamu. Mesi saha na chesem ni se. Emri bi na ya suri chamu. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa won se. Mujidisa metu miya yewehi. Amu buwa ni se. Ani owure. Ye didio se ube tu miya ye. Ena yesu tine nisa. Ode ka omwe ni chire wansa. Ha. Sani ya mujidie tia no. Mujidie ni mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesia hwa no huna dia amnu muha. Hey adia chisumpo.

Watambuzi miungo na wati. Yes, kwa begu meni masyo. Naswenu wanyaka nyangu pawe.

any friend for me, no be by any channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye didi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi ati sumpo

Onyankopon ayi ho sentwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa ware. Akwento opru no ebue. Ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body cheno omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo jini se metu mi ayewe yi omo bu an se ani owure ya jiji o se u betu mi aye And I yesu tini ni sa Odi ka wane ni chire wan sa Seni amu jidi eti ya no enye sa mamu Ha, miti sa ha na chesem ni se Emribi na yesu riche mo Eni frafo mienu biba ni cheno Amu pisa ni se huye mobo Davidi ba Huye mobo Davidi ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se ani owure Ye jiji o se u betu mi aye E na yesu tini ni sa Ode ka omwe ni chire won se Ha, se ni a muji di eti ya no Muji di enye mkwa enye sa mamu Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the artist,

0: awa weju ma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon ayo ho sencheni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standere de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi omo bua ne se ha ni owure